0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ang presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntag ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: The year is 1966 and this song is number one.

0: Next po na si Libertad!
1: Oh, si Libertad! Ikit-ex

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, pili lang! Oh, bago pa ning luto mo ang pansit, oh! Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
3: Ginataan lang ka, balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mangkanor, unsa man imo ha?
4: Hey, unsay ako ah, madam? Ikaw ako ah.
2: Ikaw, good Mangkanor. Jamming, yud kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
4: Wa ko lain gustong sudanon kundi li ikaw.
2: Mangkanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang lain customer, oh?
4: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imuhang lumpia.
4: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mangkanor?
4: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mangkanor ba? Ayaw pag-anak ba?
5: Babe, si problema dra, babe.
2: Babe, si Mangkanor, babe ba? Samo ka ayaw, sige jamming-jamming.
5: Unsa may problema ni mo, Mangkanor?
4: Taka ni! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
5: Okay, taka! Binuangi akong uyab, ha?
4: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka nang imong uyab. Kaya wapa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
5: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
4: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
5: Unsa man, di ka mo saw-saw?
4: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, tawa ka, boss, na dito nga ba po niya?
5: Mangkanor, balik din eh!
4: Pumirot, halang na kay suka! Tapang!
6: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Love? Ano na siya blang tawag sa asawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaatipan na yung maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon. Kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Alam, amo na ginatawag sa asawa nga. In your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Aba! Pwente!

0: Classic Oldies.
1: This is MOR Classics.
2: Dong, kaoy ka dong. Oh, ano man? Lami manggug katigbason i Ana.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?
5: Hugo pa more!
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Pagpuyo, ragodiha, kanor. Dili ka kapaabot ko niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Ay, ah, tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trilling. Ah, hinihinay ko kamang trilling. Diyan ah. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan, nangandam na ganyan daan. Bisang ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakmaganda ka rin sa anak. Pagkahumote mo, darli, nanimaho mang alkampor niya kong darli. Okay lang, yapon. Alukan ako yung liog, anak. Pagkahumote ni mo, darli, mabisbisa na ganyan ako yung tangga o ga, darli. Ako si masimaso niyang tiil. Ani, di kaliskis namang batiis ani akong darling. Ikapon ako yung bukton, be. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko wakahikap sa akong darling. Da, pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuring ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man day na, ba?
3: Daan palagigyod ko, nadyo kay pag nanasa sa kuha ba? Niya,
2: Sili ma, oy, mao ganing gihikap si kakay. Gusto na kong haplasan si kakay, hapnot na kay kagpanit para mawana ng imong mga panuhot.
3: Ha, mao ba? Patik-atik pa yun ka? Dali, dali, dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw ba?
3: Dali.
2: Ayaw, ayaw.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabay planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw mangod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: kita, pre. Sa wakas, pre, na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ako, pre.
1: Ah, amogali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gaya po, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Liso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa niya ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan eh, tama-tama yun eh. Inahinay ko rin po-po-o na aron di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko rin mong silingan na kahit parting dalawa yun ang mangga. Makabalos sa dyan ko rin mo rin.
3: Hoy, kanon!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko ka pa? Pintikon na hindi ka muna aga!
2: Di mo nalang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papreso na ka! Kanon!
2: Tingin mo nalang, panamay. Ay, padre, kumpadre! Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na yun eh. Ay, tabangan lang din akong padre. Aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo na, oga. Pinti ko na ka. Ano yan?
2: Ayaw. Agay, agay. Pulong ko.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila sound.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: MOR.
4: Classics. The 90s.
7: The
4: 80s. To the groovy 70s.
7: MOR.
4: Classics.
8: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
7: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kar!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mabangka ni kay pikando ni apitakak sa sweldo, Mang Kanor, manginom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di mo uban. Kay Ander mo kasi mong darling, no?
2: Hadlok sa darling mong Kanor!
0: Tisa, mo siya hadlok. Apas ko niyang gabi dito sa inyo, ah. Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyog at ang mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang para ituro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko na rin sa balay.
1: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture dabi nga naka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Oh, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa man yung picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Mag-silpi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
0: Yes, darling. Oh, niya. Oh, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko na rin sa balay.
1: Ah, dili pa ako kumbinsido. Mag-silpi nga gigakos ni mong machine. Karon dayon isend dayon.
0: Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, dia. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisend na ako. Naran lagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag-selfie, nagigakos ni mong ref. Karon dayon isend dayon.
0: Oh, dara, darling. Kapuyan yung trabaho. Oh, dara. Oh, send na. Naran lagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo.
0: Bye, darling! Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganing harami yung nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
3: Maag yan!
2: Sana!
5: Maprindag ang mga appliance, eh! Lukdulok doon, malagi ka na!
2: Masama na, Mang Kanor! Maglipat bahay na ka!
0: Sabo kaya kung asawa mo na ginala na ko na para na ko ibigin siya. Tabangi kong arsa ninyo na ipauli sa balay, ha?
6: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Oh, miss. Urong ka pa para may makaupo pa.
5: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa. Eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
6: Hugot pa more!
7: This is what Classic FRC is all about.
8: It's

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Bay, 5 seconds na lang, Bay!
3: Bay, absurd na to ni Bay!
2: Namang 2 points ang kalaban! Saan mo na to ni?
4: Absurd na ni, absurd na ni!
2: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
4: Let's go, let's go!
2: Oh, sige! Let's go, team!
4: 1, 2, 3, 4!
2: Oh, boys, timani ito itong set play, ha? Timani, Jude! Go, go!
5: Tisha, ikaw ang coach, Bay?
2: Oh, ako lagi, Mangkano?
5: Nah! Kung sa manay mong setback yung tanaw ko, wana pildin na mo ane. Pagkabanga, gini mong akos, wana makanikonsultas ko, ha? Ako, kos ko kanya itong mga varsity akong ipangkonsultan, permanent champion na nga mong team. Ingunan ako ka kuya mga coach, nagpatudlo unta ka na ako.
2: Mauba, Mangkanor, kining sa ilo ako, ha? Kining, mo na maguto among na plano, good?
5: Wana, di yun mo kanyaw ganay mong plano. Pildin na yun mo.
4: Pasabay, gito na kayo, Akwanbay!
2: Oh, hindi mo na!
4: Yeah,
2: it's another
4: one.
2: Shut the one time. Shut.
4: Yeah.
2: Shut.
4: Yeah.
2: Shut. Champion na team, champion na.
5: Yeah. Oy, congrats, bay, congrats. Tama juga itu gitsundong di motor ko plano. Mo na akong sit plan sa una college ko. Mo na ni champion, bay. Lagi kay ka kay mo gitsundong ang akong plano.
2: Maselebrate ta, maginom ta mga onta.
4: Yes.
5: Kana. Oh, samantha, ibu sampau kau, kau pakai penyapu mbak.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Ambot gi ada mo pila nga bayang gay nga ka itong gid sa ako ni itong gig ko out hindi ilang po mo rin na lang kuya.
1: Be? Uy hala! Nag brown out! Girl din ka na girl!
0: Ahay ah! Ari gina ko sa tubang mo!
1: Ah? Ara ka dagali? Tsak! Togin mo yung gali sila day!
2: Ngi! Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC. You

0: ni Kanoy, pag bumiragsakan ani Sexa mo, lingawan mo na naakita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na daw.
0: O niya, Nem. Kumusta sa Sexa mo?
1: Who you? Bakla!
3: M.O.R. For life! Classic FRC on MOR Classics.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Di suray ginao eh. Mura kong mamatay.
1: Ana!
2: This is the sound of Classic FRC.

0: Love! Love! Liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani sa balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Wow, ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod, ah?
1: Ikaw ya ay wala upod, pero ako yung may ara.
0: Abaw, perte.
2: The biggest hits back in the day. Back in the day. Today, welcome to MOR Classics.
3: Now playing
2: Classic FRC.
4: Classic FRC.
2: Welcome to MOR Classics.

0: Hugot pa more!
1: Bubblegum ka ba?
2: Ay, bakit?
1: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
3: Hugot pa more!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: You're dancing to MOR Classics. MOR Classics.
1: No, señor.

the fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig na bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo na ko. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukan gini akong darling ko eh. Bisang maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabos ako dito sa balon para isagol na ko diri.
2: Uy, nanimaho na dyan kong kaslo maani kinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na pa maligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Ay, pwede na ni maligo na ko. Ani a...
0: Padamay, ang akong hugangan. Ay, ma!
2: Kano, dala ako sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Para magbisay ang manok eh. Ila po ang ininit na higimol bulan. Nakalarag. Nakalaros naman ay mong buhok, ma.
2: Ay, akong pilok. Para ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibalin sa'yo mong baba, mura ng bigote. Dahil yung kaya kagpalit ka, ugang anak, kaya bisag lapuan. Tingnan mo, homo.
3: When you want to dance like you're dancing to MOR Classics. MOR Classics.

sexy people.

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! May burger ka mo ni Choy?
3: Ay, oo! Mag-uluto, day!
2: Gaila ko, Choy, isa, Choy, ah! Ipaugom ko malang sa amigo ko! Para mangin, langhap sarap man ang bugas ang baba niya! Bad breath!
4: More music on my only radio now.
5: More sa gabi, Express.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yigotom ko lit. Gusto ko mukhaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay, matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition style homes para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapas ang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: Sit back, relax, more sa Kape.

More Suck-A-Bee Express!

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Kung si Sam maurag digdib, palawasan at ang makisaksakan ako. Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahil pa kami nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sa konsilyo pa daw. Makisaksakan pa. Puro pundo na, uli na, Noy. Uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wait lang. Sa konsilyo pa daw.
3: M.O.R. For life.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ano po nimo nagbagabasay? Ganun ga hilak man kadiha?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitex.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oyo.
0: Pandaway.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay mo na.
0: Ah, kade. Muna'y gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kaya kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
2: Aba, unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Buwan ni siya. Kanyang Miracle Indian. Pagmamaka ka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Parintoro? Pasabutan na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong takatinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunungi panguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, nabakak lagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibuto kong tredoron pa rin turo. Bisag mo na nang natagakag durian akong darling. Mahal ko na akong darling.
2: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Magkakundo kay kang turuha ka. Ibuto na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Maganor!
3: It's throwback all the way.
4: All the way.
3: In an all-flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila sound.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: 70s.
3: MOR.
4: Classics.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Good morning, class! Class, mayara kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Ang ikaw, Empoy?
1: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos! Damo kami barikos, ma'am!
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am!
0: Ayabaw! Pwede!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more Samagdamag on my only radio!

0: Ang love life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.
1: Who got that mug?
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: nag-aari, may ngipin. Ikaw.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mangkano!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kami sa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay ginatagan sa buwan, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga daghang kay tagbayro nun, korinti, tubig. Mubayad pa tagrinda sa balay, pang tuition pa si mohang anak, pang gastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do?
2: Darling, birthday ni nang tarsing, birthday niya karon, nang-invite ko sa ah.
1: Asay mo ang sweldo!
2: Ah, darling, nakasakay ko itong bagong bus na na-TV. Pagkanindot na, pag-UCR sa sulod. Akong ibunyagan, oy!
1: Ang sweldo, asa!
2: Kabalo ka, darling, grabe lang pag-antos tungkol sa ilinyo. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa naging mo sweldo!
2: Karong pa ko kamatid ko dalig, humok man niya kaya itong sopa. Kalaming matulog, matulog na ko niya.
1: Patik-atik, pagyong kahaasay mong silda.
2: Kalaming maling kong tagat ko. Tayo na sa beach.
3: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi ka mo magkalipat magbugtaw. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
4: Easy! Take it slow!
2: Oh, di ba?
4: Kabiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Pangchang init yun!
1: Pagkato sarigado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pangchang init yun!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pangchang init yun!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pangchang init yun!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, nagapalista ka man di Choy sa watchlist, Choy?
3: Ano? Watchlist? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo, how?
2: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa amon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotso-kotso sa akon.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag, check na check!

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay, ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maright!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Oh, nata, tamay black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, binugnot ko. Auta, binuldyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Ang paghala ko kaya, mas mo niya narag sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For life.
3: You're listening to M.O.R., my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Patay na gali ako. Ba? Si San Pedro? San Pedro? Ano na da sa pihak man?
1: Kwan. Impyerno. Pirti na kainit.
0: Tito lang ko ah.
2: Ano? Ngahaw?
0: Ako baliga ice water.
3: Abaw! Pwerte!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot pa more.
0: Hugot pa more.
3: Kuya Bayad, isa lang.
4: Ano to? Isa lang?
3: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?
5: Hugot pa more.
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
7: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Pinaghahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Kinuha mo yung grade mo, natay ni Anas pula!
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no, ikautik mo. Natatay ko ni o, baga o, oh. Ano yan? Apat bagang F?
1: Ay, susman si nanay, ang buot sabihon ka yan, fasar! As in, fasado!
0: Aw, iyo? Salamat. Una ako, ibig sabihon kaan? Fatal.
2: Joke only!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio. Yeah.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapuyan yung panran, ay! Ikaw na kay ko, anak ko tubig! Sa magkuhan ni mga itag-tubig man. Luhawa na gini. Malikay na nga kung putunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay kayong 10K girl, no?
2: Ay, kapay yung kay girl. Ay, sarap 5K lang tamudagan din.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo guwapo ba?
2: Ay, 2,000! Marang naasya kay point girl! Uy, tara, dito tagal na kayo ng mga kekero dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali!
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kaya pura namin ng lips to lips sa chika, babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Manamay, naitibay. Tiguwang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Eww!
2: Manamay, imuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-eww o mag-yaks, ha? Pagbugon ako din. Eww, sa loon.
4: Ilisi ko na kong tubig. Ilisi na!
2: Wala naman ko'y kailis, ani yun. Kay wala na may tubig.
4: Awa na kailis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
1: Ah! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Hugo the more!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamera, "Sir, dito mo na haboy sa inyo balay. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: birthday ko, June 12.
1: Ano gani nga tuig?
0: Ha? Kada tuig eh, siyempre. Pao na, no si Karyang ni man, bao pwerte.
2: Radio.

0: ibabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang uber-kwela.
0: Uma!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagad mo laing mabuhat! Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisa magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsa nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y laing babaygi ang kasamotor. Ha? Sulti ko, kinsa nag-igol niya na? May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison yun akong wait, anak.
3: Hoy, Mangkanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinuod di ato kung gichismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Opo, dahil ka ng istorya nila.
3: Aganday, natunggan talaga na akin, day. Nga paputlan dala ka ng dila at abisan na imong wait, day.
1: Sa? Putlan ka imong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamakak ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalo kumutan kung kay kang asawa hinumon pa yun. Dilay d'yo kasismosa. Ikalaming ipako ganyan mga bayanan eh.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
2: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim.